Mai ngahi hi o tōma nui te rā ki ngā ngaru o taupō nui ātia. Nei rā ato ngā riro e mihi mai ana i roto i ngā koengo o Tūwharetoa.